Pagkatabi ni Diyos ni Kwan sa Lizard Dill Chushali na kalakon. Nashman uling kong kilal, nashman uling milagros, nashman na chuam. Padre, chikirtas ni tarak. Chasanabres chali shul. Chakot chalakwa gilan, chinuli ka na pamanay ko eh.

0: 20 horas, 1 minuto.
1: Atin ralu kilchukwa, bantyo siya kwenak kwal na kinara. Sinakire siya sa inkachinan, siya loklik arukwe. Wal naksat kanghelat chikwish, renak kwang linchabil tseke. Utrenak kwang kakwiling kawilal.
2: Amigo especial, yo canto su día.
1: Sinatsol chishpanu kili us, siya kutchikuli kanghelak. Mahun chikuna kwalaat, oka naksalikutanga inyakwe. Nakwal na katinra.
3: Salikutan kain, lipoktesibala tin sa icholehil, sali 104.5 FM, nashkes sa ichole chishunilep lichukwabeh.

Bueno, ang tiyo siya kuy na at sakal. Dito ka siya win, chirililo ka lako na lain. Mantiyo siya kuy na at Nakyoli Radio, felicidad sa lakong katman. Antio sa kuela at nakshot sa kami ng grupo ni Dios. Pagkain na sinchabila habinil, kulatyo ka siya la radio ulisay sa lachon.

na sa usali ka chultis ka malikan kanain to karan sa lahong kabal na tinchawili hawinil at ikong kataran uy sa isa lahat chol 45-52-66-33 sa argo inang lahat at ruang ang skiba chakwan na klabo kong chiruli hulong ka lang juana lain

Nanak ate ang angkili Dios. Kita ang angkili kagwa. Kawres ako iglesia. Kawres ako ib. Lali juga chabin. Jisep te shkulu nikli Cristo. Ah, Jisep te li Dios. Mahun Juanale, mahun segund. Kishket shor. Kwampan etre. Joke joke li takun ugle Dios. Kaure isa kuib na toh na ruhan na li Dios na na kosh rabi. Reina sato shikar chme li Dios sa chasha. Kwani Juanal, barku na la tanga chila bokom. Arizaka chisa, sa li gachot yoko, chisumin kila bokom.

Naulak latus ibu kahen sio omingkin di akwa behdres. Pagkut takwa ilabich utlirati di kakwa sa ekci utsak kaslang atin. Mahal cik labut tesipal atin kanakat sa sahib orahil 104.5 FM lukin latus ibu kahen sio omingkin.

Kada chokin na rin na kobi chang sa hong komonil, na rin nakakachin ng tayo na sa ilalichol, hermano Jorge, o kada ki hermana Rosa, aran sa inam chishkat kolonia Nueva Jerusalem. O kada chokin na kosik chirapin ki, lipi chirukin grupo sinay.

kalachi ho kayo ni hermanos. At ani ka rin na, mananak sa lechol. Chiruli ko tang gikero, kaili ka lektura, aransali San Juan, aran kapitulo 1, verso 43. Abanan, anak kwan, aran kail sali verso 43.

45 52 66 33. Margwin ang lahat sa katatruhan kus ka ba chakuna kala chabil bukhom ating chabila habinil chiruli ko na lain aray sa katya ko chiruli binikila bukhom chesa zalika chola.